0: 이럴 땐 못 볼까?
1: 깨야
2: 깨야
0: 왜? 숟가락 한 번만 다 뜯겠어. 뒤따게 있다 뭐야 뜯기 또
2: 어떻게 그러네? 그때 와인만
0: 넣어. 그러니까.
2: 그러니까
3: 지가 이야.
2: 코로나로 코로나로.
1: 약간 하나 갖고 있더니 와인.
2: 카타히아 노 타타 카키테 이테 포랑이 오테 탕아타 에 아로아나 키아라로 코르가 키테랑아 치로테 탕아타 마이 코레아 키테 아티로로네 코아 코레 페아라로 에 마헤 네
4: 파카테 헤 마이 키아 파카롱 오아야
2: 소아 루아 이호 테라 포 헤헤 테라카 투 페라 테 파네 코티카 오마 하이링아 타니
1: 테카
2: 에 타이 타니 파이 파카로 아나 키테 네마 테 아로하 테 하리 te kōtero ki te, ki te kai o te poi mua tonu I te tūwhera I te panekoti me ngā taraupoto. Whai whakaro ki te auhau e noho nei tātou. Ko te roro kē te rangatira o te tangata, a e ki ana taku rangatira ko tai te wā kia noho ai.
3: Kia ora, te rangatira.
2: E noho ki raro, e noho ki raro.
5: Nā, e mihi ana ki aku hoa nā raua tātou I whakamā kūkū. E pai ai te kuhu ki ngā mahi mahi.
0: Oko, wera I ai. Ai, marika.
5: Whakai katoa nā ko raro te rangatira o te tangata. Ko raro hoki te tino rangatiratanga o te ao Māori. Mā te mahi mahi e toko maha ai tātou I tēnei whenua. Ka nui ake tātou I ngā iwi katoa o Aotearoa. Ka hoki mai te tino rangatiratanga. Mā te ha, mā te rā.
0: Tā pukana
5: nā te kēti. Kaua mā te runga. Ko te aki aki, ko te aki. Ka noho tōmua I roto I a tātou. Ana, ka parea ahinengaro me ngā whakārohanga kirahaki. Ko raro, te rangatira.
2: Tika ne pauti, pakai katoa anā pauti. Pakai katoa anā pauti. Ke te pata koe pauti?
0: Ka te mata pēnei ngā kōrero. He ingoa no te mahi mahi ko te ai. E hara ko te ai, ai ko te ai, kua henga rā, tēnā momo ai. Nā reira, kia hoki atu tātou ki ngā kōrero, te kau airunga. Kia tāne mahuta I tāna poke poke I ahine ahu ne, ka kite atu I tāna tamahine, ka haere, ka kōtiti atu, ka ngau fiore, ā, ka henga rā. He tauira atu atahi tēnā mā tātou, ā rā ko tātou atua ena, ka haere ake tātou ki o tātou papa whenua tipu. Pihanga maunga I te puku o te ikā Māui, ka raru rātou, I te pātukituki o ngā maunga tāne, mo te ha te take, mō raro te take! Nā reira, e whakapai anau, pēnā e tohungi anai ngā atua e he ana, me he mea e kōrero ana tātou, maunga e he ana kei te he rau atu. Nā reira, mā runga kē, tātou e rangatira ai kaua mā raro. Ki te aro katoa tātou ki raro e kene pia ka mā wewe koutou, ka hare koutou ki te hohi pera, ā, kua mahu e katoa tēnei taonga te pakawhānau I te tangata. Nā reira, no te kōrero ke runga nei kē, te rangatira tangakare I raro. Nā reira, koutou, e whaiwhai nei e raro ki atu pato, me kairongoa, kia ora ai koutou, kia ora.
3: Whai wahi te ha. Ana, ko rongo koutou I te tika, ko rongo koutou I te māramatanga. Ko roro ke te rangatira e hara I a raro. Ko roro te rangatira e hara I te mea ko raro te rangatira. Mā runga e tika I a raro. E hara I te mea ka, ki te hihi a raro ki te mahi tētahi mai, ka mahi noaiho. Kao, mā runga e ārahi atu a raro ki taua wāhira. Ki te kore tēnei e whakai, aha ko te hihi a o tēnei, ko tēnei kai te ko tēnei te rangatira no reira
2: tēnā reira
3: mehe mea ai ai ko e kore e kore tēnei e rere noaiho mā tēnei e nuku o waiwai e nuku o ringaringa e tūai te ahara nei e ahara e tūwhera nei te ahara no reira e te mohi o tātou ahakoa ko raro kē te raruraru e hara te e hara raruraru te rangatira ko raro kē te raruraru e mate nei tātou e pōhara nei tātou e raruraru nei tātou kia ora.
2: Kia ora.
0: Aroha ana. Ki o te ka.
2: E kite ana au, kaore ano a te heke tū kia kite I te tana wahine e whakataru na ana, e hariko ana ia.
3: Tika, I raro.
2: Nā te mea, ko raro e mahi ana I tāna mahi, ko roro e whakaro ana. Ū, hea ha haku kai a po. Kare kuehe. O tai ho, tai ho. Ai, ai, ai. Mahi ana. Mahi ana. Mahi ana. Nā,
4: me marau ngā hau whero a pōhonga. Kei te kōrero
3: whea ko tēnei.
0: E whea ko
4: tēnei. Hei, takahiri te rāwhakaro. Ko raro ke te rangatira e karewa. Kua kōrero tia e aku hoa. Pau ti, kei te mohi o koe ki te reka o raro. Kei te mohi o rawa koe. Kaua koe e rūkahu. Ko raro kei te āke i a koe ki te whaiwhai a raiha. I a raiha e mau ana i ana kau e oro ki tō moenga me te ki ai. Ai. Kare koe ki kapu ti.
3: Tēnā koe pānia, tēnā koutou katoa, hoikama, etahi o ngā kōrero, he, etahi weti weti katoa e huama, hoki mai hai te wāhanga, e hāre ke nei, ke rongo koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe nei, kaua rā, e huri ki hōngi reke atu. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuarua, i rongo mātau i ngā kōrero tau tohe tohe, engari, ko tahi noiho te toa. Tēnā koutou, e te tīmatua tahi. Ai, e hi ana kia koutou, e te toa
6: ihore te ana te aho.
3: Te matau te rā whakatau, nā raro ia i.
4: Ai, kia, hakoa,
3: nā raro ia i ake. Mehe mei te whakaro ia. Engari, e wāma, he mahi anō kai te hāre, he whakatātai pāre kare ka te mahi. O te ingoa, ko wai a hau. Ko te kōrero i, ko te whakatau ki i tēnei wiki. Ka ore te kumara, e kōrero. Mo tōnā ke reka. Ai, nā reira ka tīmata ki te tīmatoa. Pānia?
4: Kaore te kūmara. Kaore te kūmara.
3: Kōrero te kūmara. Kia kaha?
4: He ātaua rangira.
3: Karawhiua. Ki tēnei rā.
4: Kaore... He a te rangi. Kaore te kūmara, e kōrero, mo tōna reka. Wahine Pākehā, aua momona i mua kua kori pērā rawa i nai nei.
3: Ako mohi hau ki te.
0: Kei te mohi.
4: Kia ora! Ako te kore take o takarange.
3: Te wa hoki. Kono, Leon.
4: Ware ware au te rangi o tano waiatai.
3: Ka mai.
7: Kia ora.
6: Maha ngā waiatai.
3: Hare, te paku mohi. Karau mohi ki ana waiatai. Nō reira, ka mate ki te hanga.
4: He tīwhiri i Wanganui o waiatai.
3: He? Kaore te kumara. Kaore te kumara, e kōrero.
7: Justin Bieber, no.
3: Mō tōna reka.
6: Justin Timberlake.
3: He wahine ke au. He pū whero whero, ngā maka oe. No te ao, huri huri nei. Kāre au i te mohi o ki ana waiata.
7: Pink.
3: Pū whero whero.
4: Pū whero whero.
3: Arī mā whero. Pū whero whero ke.
4: He ha te pū whero whero.
3: O Amerika. I... Kāre au i te mohi o ki etahi ana waiata.
0: Wamutu, aroha mai. Koe te tata.
3: Ariana Grande.
4: Koia. Pūwhero-whero. Tērā pūwhero. Tērā pūwhero-whero.
3: Tuanau ki ia.
6: Ariana Grande.
4: He a te pūwhero-whero?
3: Te paku mohio ki ana waiata. He ana waiata.
7: Oh, no Disney channel.
3: Disney, nā whai anu.
0: Ka kore, ka ore te kūmara. E kōrero mō tōna reka. Ka ore te kūmara. Hore kua ku kākahu. Kūmara. Kei runga au i tētahi pō tino nui. E kōrero
4: mō...
3: Miley Cyrus. Tēnā koe.
0: Kei reira rai.
4: Wow.
3: Paku mōhio.
4: Kalau paku mōhio. Miley Cyrus.
7: E wari wari ia hai tana waiata. Oh, kau. Kau atahi. Kaore te... I hara tēnei tu atano te kau atanei. Kaore te kumara, he kororo mo tona ke reka, engari, he kau atahau no te rā. Kiriata ka heke, te poti nui ki raro i te moana.
0: Sendi on!
3: Ai! Kare koe te moe hoki tētahi waiata?
7: Mau mō tērā kāri.
3: Kai hoa o tikanga.
8: Ai, kare, me tango maka. Ika mā.
4: Engari, ka wale wale i ako i ako i tūana, ne? Ki te maroko.
8: Ika mā.
6: Mara Kerry.
7: Kia ora.
8: Whakari, haere tonu. Whakari mai.
7: Kaore.
8: O, kei te hei te reo.
4: Kaore.
3: Kaore te kumara.
4: Te kumara.
6: Te kumara.
7: Kaore te
6: kumara.
4: Me kōrero koe i ngā kupu.
8: Aroha mai.
7: Kaore te kumara e...
8: Aroha mai.
6: Mariah Carey!
4: Mariah Carey! Mariah Carey!
8: Moeka Carey. Nā pai. Ana, ana.
7: Kaore te kumara.
6: Kaore.
7: Bob Marley. Haere tonu, whakaoti te whakatauki.
8: Waiata mai, whakaari mai.
6: Te kumara. Kumara. Karai tō mea pēr pēr.
8: Haere tonu, haere tonu.
6: Hākiroto, hākiroto,
8: mohemo. Mohe o tātou kua i tērei taunata.
6: Kaore, te kumara, e kōrero.
8: Ki te tūru, e noho. Māli, tūturu.
6: Whātou, mai tonu te kapaiho.
4: Māli Cyrus.
8: Engari e wāma. Ko te toa, o te hōtaka nei e mihi ana ki a koutou, e te tīmatua tahi.
3: Kapaki, kapaki, kapaki.
8: Nā reira, e tūtātou. E,
4: wēta kai te mā. Kōre anō kia oti, taku whiti.
6: We're with the whakapiringa mera.
8: Tēnā rā kātou koutou, i te kāinga, ka warai, ware ware, kia kaha ki te kōrero Māori i te mea koe nei te wiki. O te reo Māori, hei a pōpō, he kanuhi hou, he tīmā hou, i ringa i te hōtaka, e pikara wā atu nei. Arā ko pukuhohe.
4: Pukuhohe.
8: Pō Māori.

0: ati awa e. Me whakarongo mai, marunga i teia rere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te ati awa toa.
1: Ai, kore te katoa ngā tīma, ki te pakanga i te rānei kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
2: Weirua! Weirua! Wevenua!
3: Whare iti noi o nei.
4: Ka ora!
3: Tyler!
4: Ka inga rua, te nunui taku waha!
2: Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
1: Meko meka!
5: Te papa o puke tanau!
6: Hau te haru, hau te haru e hoa!
1: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o te tātou rewa Ngātira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga naumai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i te tai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
7: Tēnā koe.
1: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
7: Your time.
1: Ka wai pātai kia ia, ko wai tētahi kai tākoro whutupōro. I roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
8: Ako maua i o rātou
1: pēr. Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tēnā koe, Tairia Davis. Tati tiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai, he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he kata kata te hāre a kenei ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi, nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
9: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawharapu i kaiariki.
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
8: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kaiariki. Kāna mo hea te matapuputu.
9: Ai, nāku i whakatika.
8: Pere, matapuputu.
1: Karapia.
10: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kaiariki.
1: Taia, tōna utaia nei. Taia.
11: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kaiariki.
10: Lawe, tēnā
1: tuahine. Tāre i tiro rongo, wēra.
10: Lawe, tēnā tuahine.
9: Para,
1: para. Kimo.
12: Tū ngau ngau wana matatahi ki ngā matapuputu o te apuranga. Ha, kau kupapatanga whakapara o te whakapupui āniki.
1: Tēnā koe, Kimo.
12: Kia ora, kia ora.
1: Tēnā koe. Pātara, pātara.
12: Ka pai. Tū ngau ngau wana te mātātahi ki ngā mātapuputu o te apuranga i te whakapatanga. Ha, whakapara wai o whakapara pui kai āniki.
8: Whakapara.
12: Kaurau tātou au.
8: Tātā.
1: Tātara wātu nei, ueno he kemi anō kai te hāre.
9: Pirei kui aku mō.
1: He hātia hā, koe nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata ki tēnei taha. Ai, Tairia, kōrua, kō Pātara.
12: Kapai.
9: Te tangata reo irirangi rā. Hia kaha,
10: kōrua.
9: Te tangata reo irirangi rā ka le tātou te moio ki tāna ingoa. Oh,
8: hei
9: maka.
8: Kei te rango nei, Waikato Rāno.
12: Kare tau.
11: Kare tau.
12: Pui. Kai.
11: Kai.
12: Pene.
11: Pene.
9: He pai tenei.
12: Pātara.
11: Hea?
12: Pātara.
11: Pātara.
12: Tātua.
11: Tātua.
12: Hiko hiko. Hiko hiko.
11: Hiko hiko.
12: Rehu rehu.
11: Rehe.
12: Hu. Rehu.
11: Rehu.
12: Rehu.
11: Rehu, rehu.
12: Puka, puka.
11: Puka, puka.
12: Mā iko, iko.
11: Mā.
12: Iko, iko.
11: Hiko, hiko.
12: Iko, iko.
11: Iko. Mā iko, iko.
9: Kapai.
12: Pio, pio. Pio, pio.
11: Piro, piro.
12: Pio.
11: Pio, pio.
9: Kapai.
12: Mā reikura.
11: Mā reikura.
12: Tū wiri. Tū wira.
11: Tū.
12: Wira.
11: Tū wira.
12: Kapai.
11: Tū wira.
13: Ha kere kere.
11: Ha kere kere.
13: Manawa wera.
11: Mata.
13: Manawa.
11: Manawa.
13: Wera.
11: Manawa.
14: Ka Manawa wera. Tēnā ko.
7: Whakawhiti. Whakawhiti.
14: Ane, teiria. Ane.
8: Ko awa kupu anō. Nā ka, awa kupu anō. Awa kupu anō.
14: Nā mai, kia tēnā.
11: Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti. Whakawhiti.
14: Pai taihoa, taihoa.
7: Purei te wai. Tamohia a.
11: Whakatieke.
13: Whaka.
11: Tieke.
13: Tieke.
11: Mā koha koha.
13: Mā koha koha.
11: Mā koko.
13: Mai.
11: Mā.
13: Mā.
11: Koko.
13: Toko.
11: Ko. Ko.
13: To.
11: Hakorea. Ha.
13: Ha. Ha.
11: Ko.
13: Ako.
11: Ha.
13: Aho.
11: Inu. Inu.
13: Inu.
11: Korokoro.
13: Inu korokoro.
11: Kauere.
13: Tau.
11: Kau. Ke.
13: Ke. Kau.
11: Kauere.
13: Kauere.
15: Kauere.
11: Tai a pure.
13: Tai.
11: A.
13: A.
11: Pure.
13: Pure.
15: Kauai.
11: Piro.
13: Pi. Pi.
11: Piro.
13: Piro.
11: Re. He.
13: Re.
11: He. He. He.
13: Piro he.
7: Piro he. Ai. Piro he. Piro he. Piro.
11: Ha kiki.
13: Ha.
11: Kiki.
13: Tiki.
11: Ke, ke, ke.
14: Tēnā kōrua kua mutu.
15: Ko
14: pai te wā kia kōrua tahi kā pai pere. Kimo, āre mai.
11: Heka mai.
7: Kuarite.
10: Tohora.
13: Toka.
10: Tohora.
13: Tohora.
10: Tohora.
13: Tohora.
8: Tohora.
10: Papa Moana.
13: Papa Moana.
10: Tanifa.
13: Tanifa.
10: Ika tere. Ika. Ika.
13: Ika.
10: Tere. Tere. Ika tere.
13: Ika tere.
15: Hū
10: hūnu.
13: Hū hūru.
10: Hū hū nū.
13: Nū. Hū nui.
10: Nū.
13: Hū nū.
10: Hū hū nū.
13: Hū hū nū.
10: Hū hū nū.
13: Koni gugu!
10: Tata! Tata! Ai!
14: Ana tonu!
10: Ai he. Ai he.
13: Hakari!
10: Ai he.
13: Ana hera!
10: Moana.
13: Pohara!
10: Moana. Ma. Ma.
13: Pa.
10: Ma.
13: Pa.
10: Ma. Moana.
13: Mohara.
10: Moana.
13: Mohaka.
10: Moana.
14: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
7: Kakahake.
14: Karantua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
8: Pai.
14: Kalawhia.
13: Mauri.
10: Pauri.
13: Mauri.
10: Mauri.
13: Mauri. Mau-mau.
10: Mau-mau.
13: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
10: Whakapiri.
13: Ai. Haka. Haka. Apataki.
10: Ipapa.
13: Apataki.
10: Apataki.
13: Ai.
10: Apataki.
13: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
10: Mate, mate, aone.
13: Poi.
10: Poi.
13: Poi.
10: Poi.
13: Tūturu. Tūturu.
10: Tūturu.
13: Tauoranga. Tau oranga.
10: Tauranga.
13: Tau oranga.
10: Tau huanga.
13: Tau oranga.
10: Tau oranga.
13: Kamai.
10: Tau oranga.
13: Kai. Kai.
10: Kai.
13: Kai. Angi tū.
10: Ariki tū.
13: Angi. Angi tū.
10: Angi tū.
13: Angi tū.
15: Angi tū.
13: Hai hai tia.
10: Hai hai tia.
13: Inu.
10: Inu.
13: Piu piu.
10: Piu piu.
13: Angi. Angi.
14: Tēnā kapai, kapai e noho. Whanoe wama hai te wāhanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou te wairua ngā hukāne kore. Whanoe hai te wāhanga tuarua, he wairua tātā whāinga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi, kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero I tēnei rā, kaore he take o te reo irirangi Māori. Mm. Anei te taha whakai, kai tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia kūtio te wā.
8: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reo irirangi Māori? Iara, iara. Heru kahu noho wēne, heru kahu noho wēne. Whakarongo mō rai koe nāk me koe rato mahi.
7: Wātea, wātea.
8: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo irirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki I te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei kei te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere I ngā take o te wā, I runga o pukamata. Kāre I ngā reo irirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku taihana, ke kei panaiau I taku tūranga. Engari, e mohana, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Kamutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noho te hoati muni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noho kai te whakarongo. Pēnei, e tahi reo irirangi. Anei, kamutu, kai te pai noho a pātara. Kai te pai noho kia, kia puta I tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarine ai. O anei, kia pai, ko orahau. Ko orahau te rākawa te pākea.
9: I wau nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo I te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au I te rai runga I te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahoki mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahoki mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā.